Tapi naik ko having kana hozo pihi ngawi do tangga tambahut hozo mentad di Anna Stanislaus etan do kaus ino pangapihi di Edmund toy Ardi hozo pihi etan do mega sakototomo Petrus Onggo pihi di Muhammad Rizwan piambahutan di tohidang hozo di Juanis Mansatil pihi di Charles Lejinon pengko ponga iso berarti hozo kau niku itimpu do ababzan hozo pihi maza Facebook WhatsApp teko maza TikTok niti itimpu bayno do pang kagumuan hozo no pediti ng maza ir WhatsApp kyo hozo pihi di Malaysia galus iaitan do tunak idnupasan hozo di Keti Waritus.

Tapi naik kami kan sama tadi IV Bakansing. Ay tanda babang ko dundungan. Nambo pa di babang labay no. Tamangan na babang, tamangan no ko bakasan. Ko gingahan babang to ko. Kada papintam si Zamot Leti deho. Kada po swango. Kada papintam si Zamot Leti babang. Nung osonsong na po bago. Teka azamot na po babang nga. Humuzung na di may obayag din no, napondo si Zamot, na makadimpot na dito, da, yun na kanta ka nga bido hizud mo ni Gog. Sabab na po nga si Zamot, if minatam na ako, dito deho, deho ho binong pwezo, deho it babang. Da di ho no, tama nga ino, kagingahan na babang ito. Kipa may po, kung dito ko dito ka ni, kaya ko, kung nagiko obu, kung nagiko bulan. Nga, kipa po, kung dito ko, ianangan po pintam si Zamot, mazaid jinjila do kulita kabon panjilan pertama si Zamot kan eh. Makan ko si Zamot ngiti yang abi pompon do segilit dari ko po nga kinamay geto ko basana geto ko mo do au papintam si Zamot bantad jinjila do kulita to ko teko titihion kamay do survive maza iti yang abi pompon do segilit no beginihan itimpu na magkadaw bae no diti sakahi po iho no kantakan do kotutudan dari pingat-ingat ke tapi ni ko ngabi muntok kapasaban to kosong ngabian ngabi iti katawadan ko matamahot ngabi pinapubuzro pason mazaid Facebook WhatsApp mazaid TikTok lagi magipason-pason kumari tisom tiso katawadan may paiso kadung diazu kumari ti pangan kadazan idsab abi FM di paguhon pa ang pangan kadazan nga bayan na pa ko sa himban boss kadazan ingko po nga no akon kay Jesus tamay man ako dang dagay da i da sabab FM diti nga isa isa kay ka bago-bago dali ka na mga hozo iti na pa pong kapon kumasontab mga vi kino pangan santab i nang ako pinsin sangan na pa ko pinsin nga agumu na di may sabon gani agumu na di ako kuwamaon toy naon pengko po nga sundungin man ako pinsin na tikaw takaw kwa tamangan to may mukhay da santinan kyo kada do sangan na ako pinsin na po nga suka-suka kamay da boh subay magisusubay na po kalajak toy naon maot ako piuman ng tinantakaw na po nga akon kumang muhok bagya sundung ima da ginapot ako tamay mapain muhok kinakot ako sa mantali Francis Joannis ay tando na kapinsin hozo di Severia MJ tunggu lau posisi pon nopo

0: magisusuway tay na na to ko omday katangkangan dino o hivan to ko dumabos katahuadan muntok tuhun ngavi imina nakaday na to ko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Shukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po boss ipohamuson na niyagahi olati ino no po na katahuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katahuad no om pobos no katahuadan. Katahuadan!

Dari ta pinay ko kapit eh sa tuwi no, id ako sa himban, id pangan kadazan do ng subab tadaw ko onom diti ka isod buhan diti ka vahu hozo di eri sampaikan ay tanda upus ko diaw. Ang pagod ito mangkizad man tadi yezu. Nagatamay mo tabinay ko nga vi, tamangan tamay mo kay dasantin na dito ko, sunduvan to ko, ginabot to ko, om tamangan nagikabang to ko. To ayhan to ko dihan po nga ay so do tuhang. Tadi pingat-ingat no bos, ikahabus, ikahumbus, mantad ka bang dito ko, mo ido out to ko kapanin duo do ginabo do suvay tuhun, tay ko kapanin duo do vokon. Ano na po abasaan, ito ko pa season, tay ko ano po kukuha maon tarabay no, hansan ko po unsi ko ginabo dito ko. Sa kyo nung kiba, napapangin naman tangavagat di o vazaan, to'y ko i-aukot na di ko sa topiumanan dito ko nga kada pamusaw da sa sundi ko. Tumay mo kiba o tambahut, to'y kiba paginakan, i-kabasa do to, bungon no, pambusan no, to'y ko share kamay di. Hohobinok piso kada hibay do, tumay mo sumambayang, to'y kamunang kibos, miyang paikinigan. Dadi tabi pibasan man tada go tumodo kuno nga bi namot kapisaw mo to ko bago do untok tarau subab do jam ka 4 minit do minsu subab tumembus mukina ngo diti sabab FM yang pay tempat kala jada kay DJ Catherine Idbogisan sina tabi pibasan shalom kuma de dezu tain sanan man tada go Stephanie Jepolin Joti DJ Steph TKS JJ bye.

Say na ako, min siya to ras. Jari ra aabutan batehe banan pamimpin-pamimpin banan pahalawan-pahalawan rahu makapahiling say na ako.

Takan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: katutut kaki. Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulon ra media sosyal? Ang umbolora ulon ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahuna ra raho-raho ika onson. Ika maratura ulon, ika puno ang ulalatra ulon ra media sosyal, kuna pagkano raho onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulon bokon. Itawoy indorang umbulis tayo.
1: Pabugat kau, amun mukono ka WhatsApp, mabili niyak mga tarabilin min, giura WhatsApp may, ra nombor umang sa siyam, apat siyam, umang tulubalu.

Porno akaw nanti ngais, ang giningora rahu nun susuit, ariu rasungoy ang kia tralanaw, inun sopraliang ang kilayora tirong amay rililian ang rangan-rangan, kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaka, palungan ralibong nu kinayano, ingay am alungi libong nu kinayano on pono intoktaka.

0: pay vaya vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahura-hura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kuno po itaka ambal ra kasalaan. Kuno po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Ining takapero norimba intariro ni bahan sumindung ra rondo na magunan. Iningon takaw.

0: Bidayat ang balut kong awi, kapisanan na tatuang kumada kahit ang sanan ti tatuang tadaw ko onam. Kaiso tulan kawalu, doon na ribu, doon na pwede monam. Nakasalimpunta ko na di, datulan kawawagu. Aruhay na taliban at tulan, kaya ito binay. Om, dapay natin nakasuang tako na di. Itimpu dot pamaramayan. Ditit. Tadaw kabansaan na managi tadaw Malaysia. Ditit to buntol. Ang kanada kayo lihwaid pakili. Jalur gamilang. Ang managi bandira Sabah. Ang pasikaw kumada kayo. Hit pentanod ka sa limbahan diti. Nga pagulo dila. Kumadi DJ Dexter. Menang balot ka sa limbahan Boros Muro. At ilang musti, may pagkano El Pirapial Pino si kasalimbahan to ko kasalimbahan Boros Dusun ni Sabah BFM. Kano dumanod kasalimbahan diti maya dot frequency hitisan watas katunabon siyam na podom 2.0 FM RTM click ipatatang kapamagunan gisang pod agampot dot internet nagi kasalimbahan may tilambos maya da FB am nagi TikTok Sabah BFM Vigood. Jam ko po datutuang, miagal terimo untuk tadaw ko onom nung sunong piramutan dat pamalahawan nga manto ko romito o malahawan kambulutan untuk papalombos pason. Apagulo nila kano naging rumoh dat maya diti kasalimbahan miti lombos in FB yung naging hitihin TikTok. Kada na kulihoy, pahatan pason na kayo, maya da WhatsApp, kusong iso siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Baham timpunan tako apag yung balutan tatuang bayan at di miampay da sinding sinding mata di Jimmy Palikat at timpu sumikul.
1: Tema tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong may katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani. Manta dit konsep tamadun civilization pepompit dit kadangon ketundunan om kobinsianan tingkananan kepaguluna po ngamoningkanan keteronongon montok toinsanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tinimbunan to kapag imbulutan tutong Benedim yan pa'y sinding di Jimmy Palikati sa sinding dit asarok-sarok kamaradati na kaguyo-guyo at unturod gakod. Pasalan na gakod kay baham tilambusan to kapag imbulutan iti kada kapusang araw-araw dat mudu-tudu. Dapat po saan nakasalimbahan iti da jam kahapadam duo pitang atuong. Magumo at sinding-sinding di pa'y ngulod dat atuong Benedim so ay ka papailang ako nag-i-dat nag-i-ari kaya talangan dati teka kapailan ngay suho ko at tambalot hitihid FB kita ko'y Mekli Max Makli nakapaglu minay panwaw imunah kapang nagi kapisanan tatuang DJ kapisanan na pendalan karadya gisam jam kapadam duwa kadaw ponsiko munah kapang Ami Marian nga hiti, Ami Maria Johan nagi. Ponsiko, pagluanan kod mangun si kau di Maria Johan, dari mo da mangabi dito ka Salimbahan Bros Dusunin sa Bobby FM mayad FB dot manuaw datang ako konsikahan. Manuaw datang ako kombolutan makamayan ko. MM Suk, jalaton. Kamisanan tatuang jalaton aton. Tambalot, lain da daw no kopi rumah-rumah. Kaya tabi dahil. Kam tilambusan ta ko dot mamalihis-lihis ginawa sa pirasi-rasi manta diri da sutanan na sumandak intang adalan di Baduin Lusa.

Kaguli kagum yung pedha Elpira Pelpino si kasalimbahan tawo ko salimbahan bros dusunid Sabah BFM. Ami Daulin Gutak kapisanan tatuang Daulin no kabar tatuang bayan ato binay itikus ga sabon tikus nga hiti nagi hiti hit FB kamayan ko ipaulinus giyo na lay dokun dad mintong live hiti radio nga au sang ko rosan ng line DJ kada kurin pon do nga kalasanan dat senang senang atan duli at line dat tatuang bayan ato binay ano nagid may ambalot hiti hit TikTok ba pagkuro po, kada na ko lihway, naman hak tarhiyan. Like, kadeh, nagipapailang tayo ka siya. Kasalimbahan, may tilambos ito.

Kailo kanangko, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Magal din naritan ka ditin o jam ko po datatuang nung asanang pirmutan nga maramit ko pamalahuan mantad datang at ang balot gawi montok papalambus pasan tatuang menon. Montok na kayo kong baya to, mod na po dahiti-hit TikTok, tika hitiid FB na sabah BFMB good, kada kalihoy dat papa papalualu dat tanda mato ka, mano po na kayo tadas-tadasa, tika tap-tap tanda pun dadat na kong baya ko tuharan lagi dati itaruhay dat nagyari itaruhay-ruhay dat kong baya bakay.

kano gi nga agumo na nung kodop ka. Aho pag ya. Aho pa nung kodop at nga tambalat ti Abdul Malik. Mangan ko pandayo la pagkaringahay ti sudawil ko tarara at aso ibunda ko mayan diti nga po nakakupi-kupi kung tambalo ti maso datid pa yung tungag. Kaya DJ, kada. Aon pa mga dut nga aon arat ti tampinay Abdul Malik. Ang sudawil di Abdul Malik, mada di gaki mulud tulud miagal tumbulog o sodu dagya katuludon mapoy kapoy talad. O kito na po kakadiyadu yakid mulud tulud miagal tumbulog lo si tikon kakadiyadu igaki o kito na mo iping kapoy kasumandakan kita bulud. Pongsiko, tampinay Abdul Malik. Bahang pagulod harahat pamalahawan haradati tambalot ako di tihid FB di Paulinus Giyon, insan po, kabisanan to ang Paulinus mamilogot-logot ako yuhod mangawol rambot DJ kado mamilogot-logot ang Paulinus ako nuro ang it agayoh kopyo man po walu kaki Berta Binsu, kabisanan tatuang Berta Melchior Mizial Andang Lobinjang, kabisanan tatuang Nagi Ivy Helga, kabisanan tatuang Ivy Posiko tuminay ambalut minay panuaw maya detit piro roman kasalimahan mitilambus IDFB Bampagulo na ito ko Sinding Pason manta di Erwin James. Bonelan harapasan na kayo hamkanod maramot hitihig konti kusung walu walu turu isa duo limo siam isa

0: Kailo kanangko, mamanaw gakod miti lambos kano papagaras tundundo am kapangunkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Kadipolinus gyun hombo na di tempinay bagang sagih nakapangasok kapod di hinad lasa seruminding kadaw. Bahom balay takaw maramit ti pamalahawan. Hello, kapsanan tatuang tempinay.
2: Hi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ayok po ti idansi, itid tuaran.
1: Idansi mantad tuaran. Ano kuro to harot, harot ang balut nun mugut, mugut susugut.
2: Kalapo. Ano sandalan. Ba. Boleh na.
1: Ba main na.
2: Ba bagulo pa bigaw BJ.
1: Paon si ko dan si.
2: Abis. Kapisa lawat kita wa urid udara kan. Dora sa wakon.
1: Iri nagi mati kapia.
2: Oh ba. Ti pamugil dengan ni. Pugulo non gupi. Tapi na itang bulan. Ilad kapatong baruli ante yon de oh kulo na tapulang sa sanong kaya nakun tertuang ba yon de ako nagilingan tanga tapinay kulo taburon ko tabulod ya kalto itabangon ko ikuruting takaku inuwing ilo na haba ko tabulod itata lang ito pinsan-pinsan kulo taburon ko tabulod lah. Saya dapat kasarau dia lah dago. Aku nak jalan nanti tamalu-tamalu ti, tuaran ti. Mereka kau lungki, miasi, tonyu. Aku nak jalan nanti agang hilang. Hilang oh, yang ikau yang madang. Pasti kau dagang tu, kapan aku nak jalan gulu. Mak, amuli, kalau aku lah, bengok, dapat nak. Yang pasti, kalau nak kasari, kena orang dia. Si dari na mabay pasan kapisanan dot tada ko nung lah dari na tapi na
1: ba po si ko kumadi dan si
2: oh
1: po si ko kumadi tampi na dan si no kapaguluh dot minamaramut hitihid kusung walu walu turu isa dua limo siam isa pinakolomus pasan kalansanan sang indrong o tambalut dit nanwanda pasan. Hello, kapisanan tatuang tampi na eh. Milah na pa nga minsan. Manguling ko na pa nga. Hello, nagtudud dat atuni. Hello. Kapisan nanto tuang.
3: Hello, kapisan nanto tuang kumade at si LP.
1: Kapisan nanto tuang lagi kumade at pinaytampulan. No kabar.
3: Ay, oh, masanong tamad-tamad eh. Asihat, tamad-tamad dati. Ya dati kasi
1: Yan na gitit. Nagay, nagidayat man to ko. Ang lidas to ko.
3: Yeah, kapiyan na.
1: Ay, nagidin, nakarasam ko
3: eh. Nakarasam-rasam na din. Nga araw eh, nga. Ay, mag-asapo na.
1: Oo. Bam. Minanwawo na po na.
3: Yan, hindi kapiyan.
1: Ba, palamusan na pasan na.
3: Bam. Kapagulo po, kumapadiyari siya ti. Kapisinangan na tatuwang lansan na tali-dali dasa paganakan, no?
1: Kansi ko.
3: May kanta po, mamasa, nakupatid kung kompi na yun, hila kampung waw tabulod. May kanta paganakan na si ka, may ingam satur, ako nagilihwa ni Monica na hila ay kampung rataw ko tabulod. Kaya sa nito sa kampulala, that's why nag-iabro malik, Isabin, Ikaliyon, Ijanilunog, Imaliagam. Tukura di, Imaliagam, ako di, arongot, pasan, no, nag-i-bagang sagi, Imadutin, Katrin Gimbat, Iadila, Imarius Marudim, nag-i-yagang, not kayo madang, Misin Sanjimere, Lajihur Baro, Mipiturus, Ikoyokmen, Paulo sa Janiupin, makunigi alihwani i krus dan sugud mi rusia tati bibi mi julita judit mi manika garauk mi jani upin ilan lingang mi jani gimbun iubug dit guntai tamparuli nagi dansi po si kod pasan no ditino dansi erong ko pasan no nagi tumas ya asip ilongkin nagi sintom ijalina ikondaring nagi majakong majuna ay agumo pada la tirijenga ang aliwan ko nga randelod agumo ko pa nga man ko na pa na kingaran dat ay gisam na jetam kampay nga ko nakamulutan mapipasan ko kaps na nga natatuang sansan natangali dali dasta ko kasi dati tikitikid ta daw ay iri-iri naman ito, DJ. Ponsi ko, diya.
1: Bang Ponsi ko, nagi kumadya. Ina ka na?
3: Okay, nakanihiya.
1: Ponsi ko, di tapinay tampulan, may tapinay dansi di tinod di. Bati lang mo sa ako maginang sinding, sinding kolibawak, manta di popo.

0: Vamos a leer con Marami Timolhan para ti la embosa. Luego, ¿cómo se anda tú? Ah, Maguro. Maipa. Tadasa kawago. Kanu dat maramu titik ganti kosong walu walu turu isa 25 siam isa. Halo, kapa sana ang tatuang?
1: Kapa sana ang tatuang na gaya dia o gigi na fire.
0: Kapa sana ang. Isa iti?
1: Kapa sana ang na gaya dia o.
0: Ros?
1: Oh, isa o na ti.
0: Oh, kapa sana ang tatuang, Ros.
1: Ang kapsa na nga naging kukulo na ba sanong-sanong matukan ni file.
0: Ay, sanong tumatid na da.
1: Iyan na ba? Iyan na dapat kayo noon to kaya sa anong nasa biyabi ba?
0: Bahan pala mo sa napasan no, Ross?
1: Oh, katawadan. Habi pag-uok ma, palag pag-anakan no.
0: Tuladan.
1: Miyaga, may ganang gina pag-anakan ko na netig ka po sa good. Ako naging ohiba ni Adumalik di dami na nung daw yun, di ba? Wow! Diba? Sa lagi na ko, no, kapuno daw yun, po Adumalik ka na nga nagali pampula ng balo, naging na pamodoflo na ko, doflo na. Mga na gini Lucia bibir ay papal, katawanan ni Lucia, ano na ba, no? I Johnny Upin, I Kaupang Dao, I Rusi Doyo, I Johnny Batilu, I Malius Maludin, I Umana Gidi Pitulo sa Ilambunan, I Jubug, ano na ko nga diyaw di Minggo na katahibog, ko na ba, no, kasi na ko, umaga na gini tampulan, katawanan tampulan, ipason mo na ilago, umaga na gini liagang, sintom, agungo pa na nga, ano po dito, montado eh, isang gazit, nakampay, nangawiti ay digitas, wow, kami nga nag-i, paingon pa na eh, walang pasari, ang paingon pa nga, man, bago na, sagi yan, bago na, ako na paingon pa na, ay, digitas, wow.
0: Balang good mintong tino ka, noong harun pengulod nga kao ni ko.
1: Yeah, o, katawan na, nag-inay niyaw. Ino, no, digitas, wow.
0: Oo, oh, hina ka na, pansikoros. Jeff Jupra, kapisa na ang tatuwang nag-i. Kung siko ito pinrongo ka sa limbahan, toko ditin tatuang bayanat ng Pinay. Lagat-lagat, ano kayo? Hello, kapisa na ang tatuang? Hello?
2: Hello?
0: Ah, hello, Tampinay.
2: Oh, kapisa na ang tatuang DJ.
0: No kabar tatuang bayanat ng Pinay, Johnny?
2: Agang.
0: Agang, siyo. Siyo, agang. Apiyo nali ko yung Johnny. Oh. Mm-hmm. Oh. Ay mato pa kukurean kay?
2: Ame kukurean ba? Ya daw na.
0: Bahom pelombusan na pasan nito tuwang bayna.
2: Kapagulo po kumain pa di kaula. May pa ada paganakan no.
0: Pausi ko kumadya tapi nay.
2: Dahan ko nagi pelombusan kit tapi nay kaya ngaran ngan tambal ta sabobi em magali tampulan Abdul Malik Lungkis Adila Jenny Upin, Yubug, Thomas, Jenny Lanog, Isin Tom, Koyokmen, Marius Marudin, terus di Sugud dan Sikona di Pasan Pino, terus Betrus Tambunan, Dansi, Sikona di Pasan Lu, kami berdua di Kampung Bukit Kayu Madang. Kami berpasan ke pesanangan dan tertuang kada okonom, tapi pibubasan ko mara ko ang balutan nga din ng kapal. And si ko na dito yung kakana.
0: Bampo si ko kumadi at binahina ko na. Bampo si ko to minamaramot na tatuang bayna. Ba, kana kalangadan ko, sinding di donoy pansay. Pamalihis pati lambos. Ampo si ko to sinding di ti, paingkura kumagaling mangaling manta di Rita Masain.

0: tulong takaw. Asa nang ba?
1: Ijas mantad rondagung lama ranaw kita ko nagi lista mantad ko la punyo posi ko kumara kay tesanan. Ami Jesus gasing minuhat ing kurupatan pasan ka kanod patad pasan maya dot WhatsApp it kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Harati pasan mantad tambalot toko i David. Kade David, mamason na kod kuma di Anchis, Ibonot, Elysius, Jerry, Tyrin. Tambalot nga video prati. Ay masad magirungak-rungak ka daw. Balagot-tagot, ano kayo tapinay? Banong harap pamulahuan, malan kod maramit. Nakapilan ba natin jam ko hapod talun hapod ang 2 minit at tatuang harap at timpuh na kayo mamaramot daho dahil tihig konti kusong walo-walo turu isa 2 limo siyam isa untuk pelumbus pason suwag ko patad pason maya da WhatsAppin kusong isa siyam apat siyam kusong turu-walo. Oh, minsanan napakakarja ko perintahan nuru dot mamarati dit gatang kopio kumayon dot it awiton dot bandirad Malaysia it kapalantayan te kapapanahan dot angkab nasional iso wala iso jalur gamilang kopihan dot pamaramayan ulan kabansaan. Nabar siti di Luguan na manunurat Pogun Tansri Shamsul Azri Abu Bakar it pinapailah dot tukuran na po dot sunduan patriotisme okoniko songkurohot rinanggo dot jalur gemilang dipagilihon nga songkurohot gatang dilo dot orotian maya dalang kotuson nagi surpo keraja kumadat rakyat teko magigian kami. Saini lina jakat kebisanan tatuang kumade atam pinay ponsiko tu minay nugari minay ambalut dahitihid biru ruman dot tiktok tatuang bayna megal harat pamalahawan diti no nga au nadi aisa nadi takita ko kada ada kayo ada ko nugari kada ko orlogo nung apututat piramutan nga kada ko orlogo do maramut kawago kah tampinae megal da di Lucia tati bibi diti pinapata dat pason kada kapisanan tatuang di jalan sana ko dalidas ko kasasari mempe paganakan no mamasan ko kuma di tambalut sabab BFM megalimania gansing lonli inggang tampulan koyok men Petrus Tambunan yubo gross sugud meliagom Abdul Malik John Yupin Lucidoyo minsanan tambalut sabab BFM kapisanan tatuang kuma dakot minsanan ponsi ko ka di Lucia Bibi ponsi ko nage Lucia Bibi. Bamda damat mindad pamalahawan. Kapisanan tatuang Jolly Joe. Kana isa at sinding light pakirangahan dati na kayo. Kasaro ako di kayo man tadi bili gatong.

0: Pambala ito ko marami din pamalhawan. Hello, Kapisanan na Tatuang Tampinay.
1: Hello, Tanang Tatuang Tampinay.
0: Kapisanangan, isa iti bay na.
1: Ay, ano pa ito nga, di mo lihat ito ang paruli ba si Tampinay?
0: Eh, di mo lumang tadi lang ang paruli ba? Ano ka ba ito ang bay na di mo?
1: Oh, tanang ba ito nga, sagit-sagit ba ito, nakarasam ba ito, di ito yun, nung tinga mo lagi alay lang nga, sagit na dito po ang nagadi.
0: Kano akong nabita nga ito nga, apurimanan, sumagit nila, tulang kay?
1: Ya di naman ito nga, akala ang napandam, kuha nang ibigaris paro ka ang nagit ko lang ko pero sagit-sagit tutit ka nga tuwang iba ko ni
0: tapat ka pia bam harahat ano-ano pasan nung kapan nung pasan
1: aran na matang ani ba na pa ka sukuha pa ka rikat pa sa iraraw na hitid kinangahan ka rakay sa may makinangaw
0: tapat ka pia
1: ya
0: bamay na
1: Hakan tulit kumanga ikan sa na ikan tutun tap nilay nga ini kamalutan dan inumba na pa isadu isama sandarat ang asanang sa nang dating sa ingkulat ay papanaw dat lulu ay pagala papanahan dat tikid tadaw sanang kapi karangahan na ikirit kailangan na tribute rate sa watrag orang ulit so sanay dat ben puli datid pamaguna at alihan ako pathakil at insanan time pagyalo na isang kinangaw pasan ko gyalo sinangan dat tatuang hansan dat sanang sanang na da karikata dat sa igisam at itiid damot po ang pasit di pamaguna ay gumawa na mura sa nyo iyo din mo tida hati susuway dahil tarating nga sa rupo mula ay baki nang hanirig takuri do pa kya Tampinay
0: po na yan na padatid magi rumo-rumo ba kaya Tampinay
1: iyo din
0: ba po si kong kumadya
1: po si kong
0: hinakakana Tampinay Ami Said i dalin ko ta kakalpon hiti David Kangot kadawasan ang tanga tuwang DJ makikinongo dito ka sa limbahan Boros Dusun kadaw. Damin gunting nga itinagi po si kao damin kadila rin na James kabisanan tatuang DJ maso po makinongo sinding-sinding namat ako po siya dapon ka kada po karaw-araw na madap milay bon dad lumili nga kada po unsarap papiya Esbon bon James kabisanan tatuang kumadi at ang pinay po si kao pentanod ka sa limbahan dito hamba po kumo po dati tambalot dito el Papa Ajusi kabisanan tatuang nagi iipol Eric posiko kumada ko intensanan baham paguluh dat nagari maramit malahuan ng harana hot pamalahuan arahian ako dat manuaw nagi dat kumatam balut i Jolin san po si CJ Yami kapisanan tatuang tapi na Yami sinding diti hombo onongoy naman tadi Claudius Lasius Marasim susutanan dat bunga tolundus pinayampatan di Mary Intiang Junis Korom.

0: Ay, mongkopi, numan nuhiti walay pangobatan.
1: Ay, mongkudit, may ako ba di pangitang tampinay kung nakaswang hiti?
0: Nakura tumamungkos ka hiti.
1: Ay, nakura kaya. Amilo.
0: Ay. Hudi, nukana pa yung surat. Paguduhan na mamungkos ka. Kailan ka mambasa ka, aw.
1: Kay. Okay, ang ayok bahilala.
2: Walay pangubatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirayid kayo ng dat walay pangubatan.

Kaguling kagum pada Elpira Pilipino si kasalimbahan. Tawa-tawa tong bayna nung harap pamalawan nga siwatan pada ti itong iso. At pamalawan nung haro no. Nga nung iso. Kabisaran tatu ang kumadi Cempaka Biru Matius Kasun. Isa ini Linah Jakarta. Kita ako nag-iigahit. Ponsi ko tuminanud. Ito ikaw follow ditit kasalimbahan. Miti Lombus. Ida news pinihing Matilda Mansing nga hitinagi bahom balay ko dat Palombos Pason nakato datong akong balutan maya ditit WhatsApp kada na kalihuay papatan Pason na kayo id kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo kadibagang sagay buli makinig sinding Matius Kasun DJ nung siwatan boh ka balan ko bintang tino tapi na ito iso dat pengulod nga nung haro timpuh at olu-olud tino teko it kasiwatan dat papasal limbat sinding manta di tambalut ako Matius Kasun na ponion ko ka minagal na ay sa pamalawan tiba kana may tako kinungho sinding potilambus manta di tambalut ako jamisius manggata pasar malam keningaw.

Kaguli, may ampay na El Pira Pelvino si Jam kung matalo pag yung mulutan to ko. Jam ka pa na misa talo minit na tatuang. Ponsi ko, Layla. Ponsi ko, nagi kumadi Jam Maris. Si Pentanod ko sa limbahan niti. Kalasan na nalihis ko na korongaw, sinding manta di Julius Kasun. Kada pinwaroy-waroy. Sinding pinakyano dito, maluto ko dito, no? Manta di Matthews Kasun. Bahang pagulod nila po santo ko malihis-lihis sa ginawa. Iti isa ka po isa at kabar. Yan, nagod po ilang. Nambunat ga na ngayon to sonong teko anugrah ke cemerlangan. Montak susumikulira na upang tutunan do taon tisa. Tumano di kumaduo bayon menteri kedua Datu Seri Masidi Manjun. No kadati. Nah, ngayon da susumikul Sabah. Oh, mantok dat pangunsuban ka daw, ga susumikul cemerlang SPM, STPM, sijil takawas ugama Malaysia STM, pentutunan mimpun dat pamaramayan mal hijriah da taon tisa, mantok dat kapangunsikahan din ngayon da sanong da susumikul ngawi da watas ranaw ka dati. Kalansanan dat kasili lo dat pangunsub kumad lebih kagumus sumikul minggisom dat manigampot na ngayon akademik manahak dat pambitanan kumad susumikul disway it mindikaw dat paparisaan STM, STPM nagi STAM baham manku siwato dat polombus pason manta dat tambalut toko ipinatod maya dot WhatsApp ti pasan pati lembus manta di munah kapang kadi munah kapang hai di JLP kapisanan tatuang kapisanangan dot pendalan karaja gisem jam ko podom 2 pitang atuang kadao hai munah kapang po lembus pasan kumisan lagi montok kumisan montok di JLP lagi kombolutan kuit FB amin TikTok Maria Johan Mary Ann MM Suk Linda Jennifer Jen, Yutong, Sherilyn, mainsanan makikinangaw auli da kasalimbahan Bors Dusun, miyampay da pason, kapisanangan tatuang kompokan minggu, makianu sinding di Sitim Bandaron. Sinding di Sitim Bandaron, pengulut tatuang bayna, tampinay muna, ngambalan kod mintang nung hara timpu. To sinding pati lombo sa paditinga, yaw na humanta di Nelly Emily, Om sutanan dat sunduan dalisih numan tadi Viviana Christine Mori.

0: Jalur Gemilang dipekilihan nepo ngai Sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Balut kau udah mana di jam kau pada misal lima nol pada taluh minit tetap tuang. Hiti pada hati puh tak kau dat magiam balut tetap tuang pena. Akan di Siti Safira haras samrasa mik kampungku om sakit boh kada kemana kayu hepen tanud kesalimbahan di tinsan po maya ada radio maya ada RTM klik Astro dati iti hit FB kasi ko kumada kayo aw dati arit ngaran datari sa iso apa yung kuro po pangusikahan ko kumada kayo datari rimo daman ako dong kasalimbahan kampay na iti nagiid nati iti TikTok sinding tahuri na pada kauni ko nga langad ko manta di Fabian William kalansanan na penrangoy mem. Bahom nung harhot, sinding pinakyano dit out nanod pinanumboyo, kada ko kaos ka. Taliban datingaran, nataliban na pason, ay ka nagi kada ko korlogo. Dat makyanod sinding, ada nagi korlogo da pato da pason. Tilumbusan na makinangaw ka sa limbahan dit eh, gisam da nda kaparangahan na sinding tamo dit sinding-sinding dusun, gisam da jam ko duo da minsusuab. O si ko kung mada kayo pinapailang kasalimbahan diti, maya da FB, maya da TikTok, menaktor yan. Ang kalansanan dat nuno, pohot buru-buru ang tokong suwab nga ano manigampot, to kapisanangan nagi dat ka limpunan tulan ka walo. Amsan sagit-sagit to ka. Sanang kanapan, sanang kapasikan, hinako po damot, gisam kapiruba kawagu. Abarakatan to ko na dah, dami na mangon, mantado LP, Rapiel Pinos, bye-bye.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu.

Mamarikat, 4,000 lang setengah daw muntah kalidasan om kagarisan. 4,000 lang setengah daw na po nga kapibagal miyampay, kumaw salined siyam na 4 minit, mimbasikal salined turun na 4 minit, pamanahan kisinadud 6,8 kilometer, mimbul salined siyam na 4 minit. Mamanaw 4,000 lang na po nga kohok nagi, mengidu 300,000 kalori.

0: Aswal tamoy mo.
1: Hi, kopya boss yan.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sa himbahan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, Aswal tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: a sua automaima.
1: Hi, kopi bosian.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sahimbaan, boss, kadasan, saba, VFF.
4: Naikot si na si Oswaw. Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Dong sebab. No bal dia zu. Go kono te pernah ko ngabe. Ingko no kena po tipunan. Do Wuhan dia zu do Wuhan do kapah bo diti. Sando. Kin kan sana do vase do bagi akan ya. No pe ya taguvang, no pe ya vazaan. Ed kan sana do vase no po. Kiwa me te ben lai di mabos do. Ano iti po po si on na po tako ginavo po sindakon na po tako po musaw miyaga di ho bunga daw ito may mo do po sindak ito may mo do mamabang do pamagunan binabang do ano iti binabang do bunga daw kan ya sundong po to do ohwo matavan nahikupan do gabun po tay tay ko ano iti umasam po tayo nga tumay mo na po nga dahi ho kay ho to ko do sangyan do katoo da asam sangyan do ay do igavon tumay mo o ihya bunga daw do mamabang binabang daw tumay mo do dahi ho na po kay haan to ko ya tumay mo dahi ho sunong patu do samonu do umasam samonu do huwa matavan kanya nga tumay mo na po dahi ho binabang do bunga daw. Kana mo na katuhod kepada pinamangon tapi naik kongab itu insan mabago no nuan toko udah kana vaon no nuan toko kesifatan no menunggu vang do tadau diti no kesifatan do mintong do kana vaon do tadau bayan diti tadau minggu ko duvo buhan do ke bahu nah om dari tina mabago toko no kaimpau do buhan do ke mabago buhan do ke bahu om kana toko hivai buhan ke bahu buhan do ke bansan sapa BFM kasimpan bos kadazan ketahuan tu tamai mo da memihi da pengovang da kena posikan dia zo habis nak pisah da tara main nanti tara minggu sampai goda go izo i benjivino aku mu hazo i pina tahun da da pemohis dia zo da dong sebab da tara main nanti tara minggu di naikot binasi itu baik mabe kami pesian kemari zo ngabe dari Facebook nagi nagi dari TikTok da saba VFM tamai mo napo da sampai dia zo. Pam kanau timpun ay tako di team yang pai do menangkot tuhod kumada ko position di team. Tuhod ana ko position di kadi Masentius Mac Majeng.

cuadrando composition di tika di Mesentius Mark Majain ang pintunod bagi atog ginay kanay pintunod na do tamay mo laman ang katukod marami naman ang composition to ko di ti sinong patudo o gumu i labasaan magikakabo ba sumusut kumadiyo zungabi kipa dati di mamuhugo dati kipa da huhugon na tanaman yung timundong magya nyampay da paganakan kominan kinabangan yung ngabi ba kinangay to kohozo di Pedro Martin di Nick Tudol hinugo misun hisun on today.

na om kumadia zo kiva di mamalan da mamahugu da da ngusubab da da binary thing. Om sumusu at napapago kumadia zo nga vida manandak da tadaw da pisasabaan ni sasabo minato di kuniab om tadaw binary nati na om itiam untuk dia zo joget joget mentok dia zo joget.

Dapat jam ko nom pram pa humin dirong subabit paguna to ko copy vos yan do dong subag pa dio sudah toin sanan dai nambo ko na poi ko na po makinango na ko sa imban to ko dite VFM i tamay mo ron naikot binasia mo suaw o tamay mo copy vos yan kuma di Melkio Miziel anda andang lombijang Nancy Lian Dorothy Fredelin Floritalo Sobom Laurentius Damin Gunting Kasni Boyok Lucy Linda Lidwis Angelica Ojik Roger Frankly Jawa Papa Ajusi Lugay Lugay Dolph Peter Doll Sabin Kango Dolores Queen Livian E. Paul Eric Clay Ignatius Joseph Ginoli Irene B. M. Jill Kopi po siyan Kumadiyo Zong Ngabi Tabinay Utut Gina Gina Jennifer Lee Mobijon Nombani Ako Panay Clay Ignatius Anita Thomas E. Paul Eric George Fan Anthony T. L. Den. Namo bago eh. Au iya ko po na ait nga vi. Ti na po nga vi nga tapinay nga vi. Kino pang nga vi dahi da Facebook do Saba BFM. I Janice Jadi Bintang Sylvester Juanis kopi po siyan kumadiyo so nga vi kyo. To tamay mo na po da Ouhi da Daiti id Facebook da Saba BFM kopi po siyan kumadiyo so pagipapason ko no pagisisimba ko na din Facebook da Saba BFM umlaaw nagyahivan mga video so da TikTok da Saba BFM ba kanaw tumihambus mamuhis ginapo da ngusupabiti tanang minggu kadupo da buhan kapaho

Vera Albert, Izzy ako ginawaan. Pag-uwi Hozo, mata di Steven Masil, Sun Suzon. Ano ginagawa to ko Hozo, di datuk ledyo sunang Alex. Hey, Kovang!

Tapi naik ko nga vi kapayaan do suang amin na kapaguhu na politi nga nambit agay mantan di James Benedict Raymond na mantan Kampung Limbahaw, Papar. Papayo do mindo pogun i Eligius Benedict Raymond di jam ko duvohi mga berapa minit do min sosodop di antok tadaw ko onom ko iso do buhan kavahu do dayo id Kampung Limbahaw, Papar. Mantad no do kaya daniti do manunda papoyho do paganakan kandoh bianda sinakagon majingkil matandun sinakagon Raymond Balanggong dayd nombo na pangavi do sangin tindoy om to pinay walis om kinovangan naging ngavi dayd sadu taykoid samok so sako natinan di itong atiagak Eligius Benedict Raymond do ontok tadaw ko iso ko tahu buhan do kavahu nga pagkuhidyo kiba pahay do sambayang do dayho id hamin ni tungo tiagak do jam ko apod do nga pod minit do dongo subab om hosokon nogi do dayho id kamangan Christian Hivogu Papar do jam ko podom duvo do donga daw moy do to hinasan ko so dia susuguto ko po vago kapayahan suang hamin na paliti nga nabitagay manta di James Benedict Raymond manta Kampung Limbahaw, Papar. Papayar minu pogun i Eligius Benedict Raymond di jam ko duvo himong abram himong minit do min sosodop do dayho id di untuk tadaw ko anom ko iso do buhan kavahu do dayho id Kampung Limbahaw, Papar. Mantad no do kaya naniti da manu da papayho do sinakagon kandoh bianda sinakagon majingkil matandun sinakagon Raymond Balanggong dai nombor na pangavi do sangingizon om to pinay walis om kinovangan ni ngavi dai sadu taiko id somop asako na tinan di itong atiagak Eligius Benedict Raymond do ontok tadaw ko iso ko tahubuhan do kavahu nga paguhidyo kipapahay do sambayang do dayo id damin di itong atiagak do jam ko opod tohong opod minit do daung suvab o mosokon lagi do dayo id kabangan Christian Hivogu Papar do jam ko podam duvo do nga daung.

tabrek ko ngawi kupayaan sa amin dokumodovo na paliti nga namin tagay manta di Rita Ignatius manta na kampung Duvanson Putatan kupaya namin na pogun i Gundahil John Quili Tunggoling di jam ko 2 do daung asubab di untuk tadaw ko 6 ko iso do Vuhan Kavahu dadai ho in kampung Duvanson Putatan mantadno do kaya dan ti da manu da papoy ho do paganakan majani tundumba o paganakan tunggoling tinda dahil pinampang sinakagon tinda o mlokinta dahil nabuno po ngavi do sangin tindoy o tupinay walis o kinuvangan naging ngavi dahil sadu tayko itsamok husoko natinan di tungotiyagak Gundahil John Kuili Tunggoling do untuk tadaw ko iso ko tahubuhan kabahu dadai ho id kabangan kampung Nusob Baru Pinampang nga pagwi di ho awitan pahadatinan di tongot tiagak dadai ho id panambasangan Holy Nativity Terawi Pinampang do jam ko padamiso do daungo suvab moe do ato hinasan ko so diosu suguto ku pavagu kepayahan suang amin kemudupoliti na bitagay mantadi Rita Ignatius mantad kampung Duvanson Putatan kepayahan di Windu Pogun i Gundahil John Quili Tunggoling di jam kotu dadaung subab di untuk tadaw konom ko iso buhan nakavahu dadaiho in kampung Duvanson Putatan mantad no do kaya daniti damanu da papoyho da paganakan majani tunduba om paganakan tunggoling tinda dahil pinampang sinakagon tinda om lokinta dahil nabonapo ngavi da sa ngizon om tupinay walis om kinubangan ngavi dit sodo tayko isomo soko natinan di tungotiagak Gundahil John Quili Tunggoling do untuk tadaw ko iso ko tohu buhan do kavahu dadaiho id kabangan kampung Nusob Baru Pinampang nga pwede ho viton pahayatinan itong katiagak dadai ho id panabasangan Holy Nativity Terawi Pinampang do jam ko padamiso do dong suvab.

Tapi naik kong avi kepayaan do kumutahu om tawin na napoliti nga nambit agay manta di William Monsuit manta na kampung Bantayan inanam papayar minu pogun i Cecilia Yoyong Monsuit di jam ko si Zam dubong ng punong 2 minute do nga sunop di antok tadaw ko onom ko iso buhan kavahu dadai ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantad no do kaya naniti do manili do papay ho da pagganakan malangkas o pagganakan muhumbul dahil nabuo na pong avi na soyang izon pinay umwalis na yung avi dahil sadu tayko id samok. Masa ko natinan di Tungotiagak, Cecilia Yoyong Monsuit do untuk tadaw ko duvo kapat buhan na kavahu dadoy ho id kahabangan kampung Bantayan inanam do jam ko podom duvo do nga daw mo'y daw tahinasan ko sa diyo suguto ko po vago kapayahan do suwang hamin na tovin na napaditi nga nambit agay mantad di William Monsuit mantad kampung Bantayan inanam kapay ho Domino Pogun i Cecilia Yoyong Monsuit di jam ko si Zam do bongo bodom 2 minit do daw masudop di untuk tadaw ko onom ko iso buhan ka vahu do day ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantad no do kaya daniti do manu da papoy ho na paganakan malangkas om paganakan mahumbul day nabu na pongavi do sangin tindoy om tupinay walis om kinovangan naging ngavi day sadu tayko id samok. So ko natinan dito nga tiyagak Cecilia Yoyong Monsuit do untuk tadaw ko duvo kaapat buhan no kavahu doday ho id kabangan kampung Bantayan inanam do jam ko padam duvo do nga daw. Ika kaniti kapayhan do swang hamin.

Pason kayaran kumadia suna to kisadan da paganakan tabinayong walis megan na ayat di tinudi mantadagay id kasayimban bos kadazan sa Pavi FM hansan avakas sa mo to nung ginawa niyo zulutumukubang timpo kayaran dito siya unong.

makalaja gakod toko po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong o kapanakaday manonduhi kahigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas masol, papaymbuhay tapyumanan o sikaw, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuong.

0: Kayo ka nang ko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. No po nga, mungusatinan i-avasi matok tundundu. Kapag kataniti, kusudong gozo, om ohan do, panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan, tay ko otutuo no umul, tay no kohobibin ang katinan. Apoy manan at tinan, nung songosoan na papanaw kapag kataniti, dasom sa Minggu.
1: Sabah VFM. Sizang mo po ng dugo, ito 2FM.

Hey, kopi mo siya na dong sa Vab. Vanda Jam ko to, so minute na dong sa Vab. Eid, pagunan to ko, tapin ay kong abi. Na, Iko ko, no? Kumari ka tatanong daw ko sa himbahan to ko, dito kopi mo siya na dong sa Vab. Kumari, Ozu. Dadi, ano, ano iti? Man, Ozu, na tada, bayan iti? Kibante na mo isambayang, makinango, pahay na mo, nag-isambayang. Kiba na gina tida damin da mundong manta da kinausanan nga vi da dasom da sa minggu da ano na po minangan kalajak patay ay panginapuan patay kumadya zo i manginapu nga vi dong usubab diti da panginapuan kopi mo siyan dong usubab kumadya zo kopi mo siyan dong usubab intangay kapahayad nga vi kinauvangan da iti Facebook na Saba VFM Josie Mundong Puanchu Philip Maling Elizabeth Bet Charles Loginon Rokia Abdullah Jerry Doy Mamay Jetty Victoria Ang Sabin Kangut Julius Wong Alga Sidion Glinis si Pojol Saya bago iaw ko pahayat iyo mo ko pahayat kya Elin JM Ama nagiti-iti nga tamay mo pagipason-pason pagi pagisisimba ko na dayti it Facebook dito ako ko di avi o tikid nga avi na papahumbos sa pason niya zoon taga mga ayat nga avi nga niya zoon nga hansan na ako kuwasan nga hansan ng pailati ko nagigyo WhatsApp nga kiba nagigyan pinang mapahumbos sa pason nagigyan TikTok na Sabah VFM miaga di Fizzy Lania Esbon James Zandi Dolly I Angeline Sela, MM Suk, Ashley Vincent Kidi, Ishon, saya bagi Robert Berto pengganti Dinky Alunting ngabi. Kapipasian ni Shelly ngabi. Tamay mo daman ng katuhod, tamay mo daman mihi, kasayimban na to community, muntok na pangubang dia zo. Daddy, mega tamay mo, dasom do sa tanga jam diti tumay mo do anangan zo do paponi nga vi do hozo do kapapago dadi kano tumihambus makinango do hozo i kapapago diti tapin ay ko nga vi no ngaw dia zo dita daw kaapat diti nga ikuminsan nagi na kauni dadi kauni ko hozo tahu hozo magisusut hozo di Algasidion do ngasubab di Ogingo di Joseph Lodin Monuhok Timpo om nagi di Adela James kotanduhi bago dadi kano kinongo to ko tahu hozo ka bago diti dadi kasayban boss kadasan inay kot binasi om swao tumay mo.

Ong Osufam di Ogingo kari Alga Sidion. Ong tantu na po dong Osufam tadaw bayan na diti. Ay sa asam kada met Malaysia. Om dadi. Tantu na po do Ogingo. Oh, sinuwa da bunga daw. Nah, kanokinong ato ko Zoni Joseph Lodin. Manuhok timpo. BFM.

Daba na jam ko tu po dahil mamini ito dong usubab in pogun.co. Kaabansayan o daw masuwab kadi Elis Lilim niti kumadi Erin Dominic ining Donatus o Nobel Diyozu o sambayang kukuma Diyozu. Dato yung sanan au Hivan i John Tati, Florence Boyjol, Helen Yong, Dennis Yang, Lucy Doyo, Freta Kinajil, Alicia Moitin, Lucia Bibi Bri Samuel, Robert Obert, Zandi Dolores i TikTok om Nogison top i ngan Maria ikotutun o oh, santop i kingan kadi dati di Elisa Lim di katutun teka o katutun om nombono po ngavi din nombono po ngavi ka kopi po siya na tala minggu tabi basan balakatan tako na dado minamangun kadi Elis Shililim mantad kuala pa nyo pason mantad di top pinay diti i Lucy Doyo, kopi posyan na dong usubab. Kadi Lucy Doyo, kopi posyan dong usubab do. Tadaw minggu. Pason kuma di Julita Margaret, Helen Yong, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjol, Rose Sugud, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangkakoysun, Yubug, Marius Marudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Sintom Kaliun, Kampay na nga VAO na nga ait. Yan pa'y paso na kumibusyan nung usubaw tara minggu om tabi basan kumadi sa datoin sanan kadi Lucy Doyo. It pason di Lucia Bibi iti kapibasyan na doong usubam kadi Lucia Bibi mansa na hidas to may mom yan pa na paganakan ni Lucia mamaso ni Lucia kuma di Helen Yong, Bri Samuel, Rita Didora, Maria Nix Basintal, Johannes William, Dennis Yang, Elis Shirley Lim, Datu Elizabeth Morris, Tom Pulan, Rose Sugud, i Yubug, Lucy Doyo, Charles Loginon, James Sham, toin sanan tambaho din sa BFM Hasan Hidasco tumay mo kadi Lucia Bibi Diti pason man tadi Julian Yapa. Kuma di kuma paganakan ku Sondol kumadi Dean, Dixon, Joyce id Sungai Besi, Kuala Lumpur, Kimon, Matuzal id Kota Marudu, Koyokmen, Ebel Lugu, Antenis Joakim, Kevin Get, Datu Daniel Kinsey kong paganakan sabi mo boss o napanay radio boss Kadazan, Reverend Father Nelbert Peter, Father Rudolph Johannes, Father Bona Hunting, Father Shabel Francisco, toin sanan sinakagon yapa sodiman sasi gundorong kojiun tumitiw paganakan otalian bosingi toin sanan tambahut dan ikotutundogo ka at pason tabi tanaw minggu tabi basan o banadan toko sa pabida kinaingan ditama da paumpus tadaw bahino kadi Julian yapa diti pason man tadi Floreta Kinajil kopi po siya nung subab kuma datoin sanan hansan na basi o kinoposikan o midas tumay mo data tabi talaw minggu o mamason kuma di Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Jose Potilu, Adila Duvanson, Emilia Gom, Alice Lim, Dennis Nicholas Yang, Marius Marudim, Ingam Satur, Lucia Bibi, Om Nogi katawadan din pason no Florida Kinajil hansan oh hinas tamay mo tembuso at ako pimuhutan na naman po ako daw pa yung pasi tabi basan kumadiyo so kadi Florida iti ba tibinay ko nga vi kano kinongo dupo pago so do kapapago iti so di edward kubot nagi di Justin tadi kano kano kano maginangong

0: pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu sejamatus anong padam toho kisong sa ibu sejamatus bahong padam dupo. Pandila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno damatat koiso o puhan koiso, sa ibu sejamatus bahong padam dupo, gisong da sa ibu sejamatus bahong padam bahu. Namot Pandila Saba da baino, napumusawa namatat Pandila Saba, ikumoyso, om ginuno, nipun, damanom upuhan kosizam, sa ibu sejamatus bahong padam bahu.
1: Bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno. Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba VFF.
3: Naikot din na si Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Dawa na jam katu tong pada 4 minit dong subabid pagun to ko to pinay ko ngavi om timpu da panakan hozo to ko panganay ko dari bago mega to maimo ma dia zo ngavi di anangan do melifonet konti penelepon ko no om yan nong to ko di tinu di hozo man tadi Faisal Tahir hozo mentok do itia do tim politik kapanandakan to ko do Labuhan na kabansaan ni Ting Hozo daw aku berjanji kaniho Teko mamatos zo ka Dumandi zo ka So hiyo kamuzon diho Batos Batos Punga dandi nagi So hiyo kamuzon mamatos zo ka Ayan tapay ko ngabi Dari kopi mo siyan Insan po kumadyo zo ngabi Makikinangaw na kasayimban mo Skadazan ito may mo daw uwi Do makinangaw tumanod do kasayimban toko diti dali ka now tayo mo toko pamahaban isay dati o kapag ho diti sa Babi FM copy po siyan
1: copy siya na nga kasayimban kumadya DJ Ben
0: copy po siyan dadong o subam kumadya tampulan
1: kasayimban kumadya
0: Ba, main na. Main na pambu sa pasan no, tampulan.
1: Ba, pangsikahan. Kapagulo po, kung mapapaganakan no, ije, kapasanangan na kasawa na taramain ko.
0: Katawadan.
1: Mamasa, may kanda po, mamasa, no, kapatang kakampi na, tete, lagampung ko, kutablod. May kanda paganakan na sika, ingam satur, tangok balutan hiti tangok tapa PFM tiwakan mekali Abdul Malik Sabin sa ginay lamaran na umikali yun Janilu nag-iimalago mami Adila ibagang sagi mami Madutin Catherine Gimbat Marius Marudim ako nag-iliwa ni Lucia Tate Bibi Kung sikaw di pasan no di Lucia, narong ako pasan no di Tino, lagi Julita Judith. Iagang na ko'y madang, misin siya na Surbaru. Lagi ikoyok min, ipiturus, ipaulus, janiupin, karuhang daw, landingkang, janigimbun, iugup di bantay tamparuli, yung gandarong, itumas, idansi, Pamasa na kamati no idansi, nag asip, ilongkin, isintom, ijalina, imbaja akong majuna, dahil matong kukulat. Ako na giliwa ni Julimi, dat hilad, wala daw. Harap ko perong ako kay Julimi, nag iliam, ijaymol, nag ikadaw, ako na giliwan iti kambalutan at kaning OFM ya gali at David Sandow Kelsikil iar ni Juita Julius minarumbay nagi Ellen at Jamabong naliwan ko mati pamamasa ni Rose de Sugud siyaw Rose asa pang nadaan aliwan siya at mamasa ay gumuk pada ila TJ tenga ay ta otogod ngay kompletan at ala kopya mamasan anaro kopya pasan naman kuno pan yo kingaran do eh gisan na jetam kompay ngay kono kamulutan mi pay pasan kud kepisnan do tero minggu ina pay mi sambayang na tero minggu may na ko sambayang ano ko sambayang ko na di kani habde ako pisangan na kasawan min kakana DJ Ben
0: katawanan na kana tampulan
1: okay
0: it pasan di Richard Binginos Matan Kampung Tinduson Sigud kopi mosian dong sebab tanah minggu kumada tempinai tambahut it sadu tekan somok sampai makikin ang wadah kesembahan bos kadazan kali Richard Binginos Tinduson Sigud sama BFM kopi mosian
2: halo tempinai
0: kopi mosian
2: Iyakubot si
0: Dansi. Dansi, ah. Mabay na pamusa. Pamusa na Dansi.
2: Ba, pagulo pa mikaw, BJ.
0: katawadan.
2: Aswa ako kasi tarong ako. Ba, ako nung galingan ni pinaitang bulan lagi, hindi ilan itong paruli. Larang ako kung napasan itong bulan, kung si ko, no. Di nga, nang tamak na palutin, walang may galakas asalit, di yung lungkin, yasik. Ako nung galingan ni iagang, hilo ko yung madang. Habis, na. Sa tarini, marad ukapan ako daw. Na, iyaw naging ukapan ko naging. Kami, Thomas. Kuro na, tabang ubay na Thomas. Manalipon na tenu. Itingawid, isa ay napakatutong dawatid. Magkikin ako na review. Ang tagal na ito ng aran. Kanibigay itong bulan. Kanitapinay itong bulan. Nantabi eh, sa pejit. Pengambay na nga, hindi na ito pinan.
0: Katawanan, dan sirena ka na?
2: Oo.
0: Nah, di po, pamahaban. Pamusok kapahit pason di Joseph Portillo ditik. Hei, kapi pasaya na dong usubab ka di Joseph Portillo. Tapi pebasan kumada sawi tambah untuk Sabah BFM. Mamason kumada Julita Magret, Maria Juhan, Inay Sugud, Inay Sandakan, Lucy Doyop, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansay, Charles Loginon, Joseph Colombo, Moliaka, Winnie Mingkong, Joachim Kubot, Petrus Quantin Tabunan, Vitus John Mondoit, Marius Marudim, Gawis Patrick Antang, Lazarus Biug, George Mining, Acoy Mantan Pasir Putih, Potatan Pasadua, Francis Soywil Siluk, Idkan Sarandong, Hidas Ngabi, Tomoy Mo, Hey hey hey, kota ko dan kadi Joseph Patiro. Ba om kano kinongo toko hozo i kung kapon nyo kumanong kapan nga video zudu ho hozo hansan zo do anangan ko diti.

0: Duvo Hozou nung boss nga vi manta ditya dayti in TikTok na sa Babe FM kapo musik da ka naman di paguhuwi ka om kadi di reach iti na TikTok da Hozou di Patrick Dries iti nung di po nagitaon umul ko untok di ka na kani kapo musik da ka naman di timpo di paguhuwi tay mo ta ko pamahavan isay na titi sa Babe FM kopi mo siyan
1: kopi mo siyan maliadi ano ang bano tadaw di ba ino
0: nanay kot binasi mo liya ka isyaw no, kumataho di ba ino hello ay aki naman bago malipon mo liya ka kibara tika buhing kangan miho ka na ba ino niti da telepon sa mono da oputo kanya nah iya no haso return to ngapanan ka di Zandi Dolores eh haso di tino di Patrick Juiz kopi mo siyan adi no ko dati iti kika buhing kangan ako po nga po ito po pamuso ko pahayin Hozou Pason Muhammad Rizwan matad kampung Langkawit pangkapon ko kumari John Tati Bapak Mudi Maria Juhan Anti Juvinia Elis Shalilim Julta Magret om soto pangabi magkikinahod sa Babi FM tabi basahan om katabian tada nakuwari magutun tanaw kamatan na inbuhan na ko kabaho pasano niti ay Muhammad Rizwan nazakan wala tini niti Muhammad Rizwan iti kani ako po nga tay mo ako pumahaban kopi mo siyan
1: kopi mo siyan maladi ano ko yung sino ni
0: ano iti tau no ko dati nga ko po nga okay na di ba ino kan eh
1: oo masi na di
0: na ba may no
1: ba habit po go na po nga ma po day pagkanakano o habit po ko sa dinan kiyo
0: katawadan
1: ni gano po kuma nagida pagkanakano ko sandi day na ba na pangabitan ako kumari gidi kay Australia rakusyan sa Domingo di ang ganto da sa may mono tuhan do pwenta mong diaw kuma naging api di sa pinay ko mega di Helena Savon Tanak Kilim Savon Tanak sa api kawan-kawan ko api di doon yung kampung mang ay kawan-kawan kampung mang kapinosyan sa dauming ko o mingkan kinay kampung pituaw kopi mo siya na sa Domingo. Dahil Diyos o kawan-kawan. Kumana gede. Luz. Kopi mo siya na sa Domingo. Luz. Ako pa ko sa Hiva ni Malikadolis. Malikadolis, yun mo ako dahil tamuli. Hali, ampatay. O, hali ampatay. Suno ko kito. Manak na diya rumbo telefono. Eh, Malika nga ko. Si Suno. Kiva ni Kongong.
0: No, ko na pagunin ka.
1: Kapin yung pa makita no ako ko katutkoyo so na ako isang ko katutun nago tapi iso katutun niya kajumpaan ko pa siya pahiyon ko siya kiyo anak ko kukufa ay so yabi makinungaw do pangan ka na saan na katilisyan tanaw minggu asan saan siya lang ka po dato ko na tamay mo ohidas iin na lati maliadi
0: ba katawadan mulia ka hansan do kopi somo ka di nuiti di Zandi Doris om on one do numbul telepon
1: mihon oh badain ka na da nga aw no po ko somo
0: ay padiga
1: ay gigi may ko tumatli na wali ho zono kandaman kandaman kuno ko zono tinui
0: initino di kan
1: eh oh mo di ko tapinanday no
0: eh no eh deng ka na eh tujuan
1: eh oh ba sampo di finas eh kan ya
0: oh bo
1: ba kawadan
0: deno kana
1: oh
0: Om pagkuit ako makina mo udah hozo manta di Clarice mo jigo om lagi di Winnie siap diti om kopi pasian dong sebab udah tanah minggu kuma sama bito pinay om tambah hotel nombor kau nopo kadi yunggun gandarong manta tamparuli ba om kano kina mo udah hozo ipong kapan nezo kuma dinung kapan ngabi diozo

na jam ko duvo vahu duvo minito dong usubabin pagunat ako to pinay ko nga bi kakal to ko din panakan hoso do tanaw minggu kopi po siya na dong usubab kumada tambahot nga bi day ti in Facebook do Sabab FM i Patrick Jonis Majakoy, Evelyn Rachel Shirley T, Zandi Crystal, Maria Johan Moylin Duinol, Mimi Benjamin, Jen Sylvester Chavoy, Quirianus Lucas, Baby Chelina, Olivia Tubong, Sylvia Olivia Chen, Michael Majamin, Mary Chua Cempaka Biru Sabinus Gabu, James George, Gumu Povago Ngaviti, Alamay o Gumu Matad in Facebook, pang, WhatsApp, kombos kwa pasan ni Zoratino.